0: Pamodayenge Kibas ang jamanyanga Tirebas ang jamanyanga Tehen chanyal manyanga Meleyonyal manyanga Metsubajadye manyanga Metsubajadye
1: Chiliro wezakonye, ovanyenye labuchandonya yana nyarpulonye. Chiliro wezakonye, inge yanda yada muzhe vatangodlinye. Pohanna muzhe, chiliro nyenye. Nyar chiliro ndahabtam barahana, pohanna yadanganye. Chanunga emato nulta nilyawe. Ka nultu ni dawa ni ka ma nyo shi, iru nye nyo hanyo na yin na nga nye, nyara yang ka sa ma nga nye, iru nye nyo ma hango va kir.